ang ikaka oyak kanik apumilyo ejomik ilokhtriaktur amannik ilupautallugu kisigmiglequriqallugu ananama oqqutita atatama angutangita oqsuani oqsorallugu atannutikkaru illoqqiyutappani

Angi kaka Uyak kanik Apo milyo Ijongik Ilok traktor Amangik ilipaw tila Kasing milyo kurakalo Anangma ako tita Atatama ang mutanita Oksoani oksoklo Atan mo tikaro Isa ko itaw ani Say may Namikara ako ma Tako ay nagiyukit Ang kaksimo ko Tusa ko raw paglumaro At ako niya may uman na Just don't miss me.